K5 News FM. News FM.

0: 105. The News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM, alas 12 impunto na sang ugto. Sa inyo tanan nga mga nagapamati sa aton sa likod sa Sining Radio. Sa

0: 101.9 K5 News FM. Nagpasalamat kay kita nga sa diin gitagaan kita sa gihapon sang kagayunan. Nga ang tagsa-tagsa sa aton nga makabati sang mensahe sang Ginoo. Dalayaw gid ang Dios sa aton subonggid nga aga ang ugto gali na no, law nagakalipat kita mga ka K5. Kay bangon mang siguro sa kabugnawon sang lugar na dire, no. So, sa gihapon pasalamat kita sa CEO Dr. Romil Oy kag sa tanan nga mga listeners naton, avid listeners. Kag sa tanan nga nagalantaw man sa aton diri sa K5 News FM via Facebook. Salamat gid nga sa diin nga naging kaupod kamo namon. Okay, so nganyo alagad Pastor John Alipari kag amo man Pastor Edmond Panag. Welcome back, Pastor.
1: Okay. Oo. Okay, sa liwat mayong udto kag dalayawon ang Ginoo.
0: Oo.
1: Kay kahapon do naglain ang timpo pero salamat no. Pabor sa aton kay nagbugnaw ang panahon. Pero sa tanan nga aton nga mga listener kag mga viewers dira, gapasalamat din kami sa inyo pagsakdag. Kay kundi tungod sa inyo, te hindi ni kapadayon na atong programa kay sino man ang amo alagaron ni kung wala kamo.
0: Oo, no, to, no. Kay manong alagad lang igali kita.
1: Oo, te salamat man sang aton dire tagdumalahan.
0: Oo.
1: Dr. Romil Oy sa aton mga technical staff nga sa wala sang pagkakapoy naga-assist man sa aton diri no, kun ari kita diri sang nagapangalagad sa kahangin.
0: Oo, salamat gyud.
1: So sana ligad nga Sabado wa kita naka patigayan diri kay tungod may ato kita dito sa malayo nga lugar.
0: Oo, sa pagkabisi.
1: Oh, kag ato ginapasalamatan man ato na Pastor Dan Padires.
0: Bao, Pastor Mayong Ugtudra.
1: Oo, kag ang aton to mga kaupod nga nangin magwabali man, Pastor Hardinel sa Pututan. Pastor Sandy Bilyasis dira sa Ungka, no? Ungka. Kag Pastor of course taga Cadiz, Pastor Villanueva. Kun naton to nga nag pangalagad man, no? Kag sa tanan nga mga pastor sakop sang ilang apin fellowship.
0: Wow, timayan ni kay Waisang may malisdan apin gin.
1: Oo, ti si Pastor Padires na nag-spearhead sa ila dito.
0: Wow.
1: Dato to sila tanan, no? So, hindi ka ma-mention ang ilang mga ngalan pero salamat ng in blessing man sila sa aton dito, no?
0: Fellowship. Okay.
1: Kag siyempre, nagpasalamat man kita sa mga nag-alabot nga mga pagpakamayo diri sa Negros.
0: Oo.
1: Nga ang isa dito gani nga abyan ko gin-postpone gid ang lakat.
0: Ay grabe no.
1: Ato tani to siya mo.
0: Mo grabe nga sakripisyo no.
1: Oo, gin-postpone nga gid kay tungod lang gid nga nabalaka siya nga base kumag te siling ko yung the right decision. Okay?
0: Oh, sa crisis sa mga crisis nga mo sina.
1: Oh, te siyempre gin-sakripisyo makadali ang iyata nito nga pag malakaton pero nangin kalipay kag blessing para sa tanan.
0: Oo, daw maano mako gani daw maila galing kay hindi na lang blaw.
1: Te amo gani nga
0: sige ko. Lang makalambot kamo to sa puting balas.
1: Naka salamat gid ang salamat ang mga pastor dere sa Negros. Nga may nakaangko kita sang kaupod nga may amo sila ang pagkabalaka.
0: Oh, tosto na ando may bita ko.
1: Kaga of course sa ibang dra nga way paguro nakabaton man.
0: Oo. Sini Agosto ara na.
1: Hulat may lang kamo kay malabutan dito
0: sa sina. Oo. No?
1: Meron na. Salamat kay Pastor Felix nga naka
0: Pastor Felix, na. Pastor Labayin, Doc Salcido, kag si Pastor Adilan.
1: Oh, kaga of course da kuno dapat asa sa may bata naga pangabudlay ang pastor na mga kilala ko.
0: Okay. Bayin na lang ta.
1: So mayong unto dira sa dulom kay nanay open kag sa panag family.
0: Oo.
1: Dira sa salong sa panag family mandakan of course dira sa barangay Alis. Kay Kap Ramon Murillo dira no. Mayong unto sa Murillo family kag sa tanan kuda nga mga partidos kag kaparentihan kay kabulay hindi ko mas mention nga lang di pero basta kabalo ko kapamati kamo dira.
0: Oo.
1: So mayong unto gid.
0: Sige.
1: Kaga siyempre sa kay mama kay Dolores Tanudra dira sa Talisay.
0: So, Ma'am Diding.
1: No?
0: Oo.
1: Kag sa Tanudra pamilya may utuman sa tanan. Uh-oh. Okay, so ang kabay ang Diyos gid magpakamayo. Kag salamat nakabalik naman kita diri sa pagpangalagad.
0: Okay mga K5 no, sa mga ginamention namon hindi makamo mag-alain sang buot. Pwede man nga ibutang yun yung ngalan diri sa comment para nga ma mentionar man ang inyong halan sa kanginan, no? Kay dalayaon gid ang Ginoo sa aton sumunggid nga ugto, no? Ilabi na sa tanan nga nagapamati sa aton. Of course, ang Bacolod Bible Baptist Church dira sa Barangay Bata, no? May ugto sa inyong tanan. Kag nagakahiwat sang ilang kaadlawan si Ano Lumbo, no? Ano o Lumbo. Ang iyang ngalan si Ano Lumbo. So happy birthday ra Ano Lumbo. Ah. Kagamuman sa kay Nanay Silya, Tatay Winnie Alipari, kag Inday Wilma dira sa Sindao Tilya Lacson. Of course, amo da kapitan sa Barangay Bata, mayong ugto man da. Kagamuman sa kapitan sang Efehenio Talisay sa iya ni Toledo. Jo Toledo. Okay mga K5 mentis kita magsugod mga muyo kita sa imo Dios, salamat gid. Sang kagayunan ginhatag nimo sa amon nga wala kami Ginoo sang sarang nga mahimo kun wala ikaw. Gani nga ginapray namon nga ikaw gid ang magbless Ginoo sang ining programa buhi nga paglaom. Kada kay balo kami o Dios nga amon ning programa nga makahatag sang kalig-on, positibo nga panghunahuna kag pag-sulay sang mga crisis o kon problema sa kabuhi bangod sining paglaom nga nagikan man sa pulong nimo. Gina-pray namon nga ikaw man mag-bless gapon Dr. Ramil Oy and all the staff here in K5 News FM. Kabisan pa man o Diyos ang imong alam na himaya. Kaginabalik namon tanan kay Mia, ano Diyos sa imo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay mga K5, salamat gid. Kagitagaan kita kay Gayunan. Kag happy birthday, magalit dira kay Ma'am Jenny Labayin. Oh, sa dasun simana na iya birthday.
1: Bauti, paabot, ari lang kami diya.
0: Oo, ti inang mga bagay, hindi gid pwede paligaron. Oh. Silibrahon gid.
1: Go, dapat gid.
0: Oo, no. So karon mga K5, ang aton karon nga topiko, pastor, ang ginatawag nga crisis, no? Grabe daw, sa panahon subong daw nagakuriit. Nagawiit o ano na lang ang klase nga mga it.
1: Di ba sa atong gobyerno may na crisis committee?
0: Oh, mga crisis committee. Kagamoy na sila ang mga magsulbar sa mga crisis nga nagkakatabo sa atong panggobyerno. Mm. So karon ay ti siyempre pastor nagwa ning pangunahuna nga ari sa aton bala kay ti kay balo kita nga unang pinaka sentro sang tanan nga mga butang nga nagakatabo sa aton, like for example sa aton nga gasolina
1: o fuel crisis
0: kay dira nagasugod ang tanan mo. Pagbulto sina ang tanan mabinulto man.
1: Okay.
0: Kung baga sano siya ang measurement ka gauge, no, sa ginatawag nga mga sitwasyon naton diri sa Pilipinas. Pero hindi man buot silingon kay ti pastor, hindi man ni naton mapunggan mo. Kag maabot gid ya nga maabot gid. Ambot kun nga ang maabot ni siya yaman. No, pwede man lang tanin di sa mag-abot.
1: Te balaan mo pa sud ang gitawag nga crisis can be classified into many different aspect.
0: Okay.
1: It can be political.
0: Oho.
1: It can be financial.
0: Mhm.
1: It can be spiritual.
0: Oh.
1: Te kung halimbawa bibigo ka sa pag-ibig.
0: Oo. Emotional.
1: Emotional.
0: Ah, mga amugali na.
1: Oo. Kung halimbawa, bisubong, wala ka mugabugnan ay kaasawa mo.
0: Crisis, man.
1: Family crisis.
0: Ah, hindi ilang lipang lagko ini nga sitwasyon.
1: Oo. Kung may kakasawa, may kapasal sa board.
0: Oh, crisis, man.
1: Crisis.
0: Ah, okay. So, butsilingon, gali, pastor, common sa adlaw-adlaw natin nga gawin.
1: Correct.
0: Kag nag-aabot gid gali sa aton nga hindi man aton gusto ining mga bagay.
1: Oh, so hindi ani paso John actually gid makasilinga eksimtik ta kay ang ambal diri amo ni.
0: Oh.
1: No matter what the cause or magnitude of crisis.
0: Oho.
1: How we handle it and to whom we go for help are the keys to effectively dealing with it.
0: Ah, okay. So butsilingon, hindi naton mapunggan ining mga butang, pero mapunggan naton ang resulta sa kabuhita.
1: O, sa ang epekto.
0: Ang epekto. Bukod ako nami ni nga aton nga risubong nga topiko, no? Correct. Kay paros ni karon sa bagyo. Hindi man na naton pwede mapunggan ang bagyo.
1: Ano nga pagpunggan? Dupahan mo?
0: Oo na, dupahan mo. Pero ang pag-preparar. Kag ang pag-approach sa sinang butang nga pwede gali naton mapaligad, no?
1: Ang hiligyo mo na ibikon kahilay,
0: oo.
1: Hitan mo nga daan para
0: pahilay na lang para madala ka sa lista, hindi a joke lang.
1: Ame, may ate kon pwede man ba?
0: Okay mga K5, no, tuod kay ti daw medyo major nga problema iman gin man ini. nga kinanlagit nga ang immediate attention naton labi na mag-abot sa aton. So far we don't nothing to do about sa ginatawag ng mga political crisis, mga economic crisis, and especially ginatubang naton subong crisis sa mga kabuhita. Either spiritual nga mo to ginaginhambal ni Pastor Panay. Pero Pastor, kung mag-abot siya sa kabuhi sa isang katawo, anong dapat ang maging, no? Ang maging approach niya sa sina nga ginatawag nga
1: di kita magiging political crisis, hindi mo tayo politiko.
0: Oo.
1: Sila na daya ka-insindi, kagkabalo, ano ba ang ila dapat ang mga himuon?
0: Oo.
1: Magsila man kita financial, hindi man kita bankers.
0: Oo.
1: Oo, hindi man kita World Bank.
0: O, kag hindi man taabi accountant.
1: Accountant,
0: no? Naga, no? Ano sina?
1: So may mga tao nga nag-specialize pa sina, paano natinunan. But pag-abot sa kita ng spiritual crisis,
0: dari kita.
1: Pangkaranon ka man, imol, edukado ko din din. Tanan tao, apektado sini.
0: Kag amo ni Pastor, ang pinagit ka sentro man sa tanan.
1: Tama.
0: Oo. Kay kung ma-change ang imong ginatawag nga perspective in life through the gospel or through the word of God, actually, ang tanan ma-okay mo.
1: Yeah.
0: No? Doon mo isang kambiyadang shift sa aton nga kabuhi ang ginatawag nga spiritual. So karon, dari ta mapofocus mga ka-K5. Kaya mo ining pinaka gina-address ginaton mo. Like for example, may aramang spiritual crisis inang masiling ka naton Pastor, if you kun wala kita Kristo kag pagkabot sa kamatayon
1: mo. Bulay-bulay nga crisis.
0: Mapa-imperno ka, sobra pa naguro sa crisis. It cannot define even sa word nga mo sina.
1: Ang iban nga crisis, political, financial.
0: Oo.
1: O, may dako niya sansa nga masulbar ini basta eksaktuhon lang.
0: Oo.
1: Spiritual crisis ni hindi niya masulbar sang manggad kaalam sang tao.
0: Okay.
1: Hindi ang makasulbar sa nagahom sang ginuulang.
0: Oo. So Pastor, amo ini ang mga butang. May mga bagay balagid naton pagatunan. Nga posible gid no. Ano gid ang posible nga rason nga nag-abot sa kabuhi sang isa ka persona? Individual nga ang crisis nag-abot.
1: Ang isa sa mga cause nila, it might be it caused by what you called poor decisions in life.
0: Okay, so I get mapamalandungan.
1: Okay, so ang crisis, it comes a natural occurrence. Nag-abot lang gid bla.
0: Oo, nga hindi mo man gusto, no?
1: Oo, limbawa, sino gusto bla sang bagyo? Wala gusto sang bagyo, pero ka bagyo gid.
0: Oo, no? Kung kisa, daga sunggod kita sa Ginoo.
1: Oh.
0: Kay nga ang kita gid o kisa kon maigo blang imong balay abi daw kon ano da nga kita gid no.
1: Actually may kilala gid ko sina gani nga subong
0: ang
1: balay sa akon. Sa naligad to nga pagbagyo kon ng balaya na postdakan sang dako nga puno sang paho.
0: Oo.
1: Di magani kay nakagwa sila bla.
0: Oo.
1: Pagwa nila amo gito pagtumba sang paho karon magabagyo nga to. Dugi na pubya nako.
0: Nga abi ko daw gusto na siyang tumbahan permi paho.
1: Di, daw ginapubyan na siya kaya sa suong balayo at pamatapos. Diba, di, tumbahan naman liwat bla.
0: Ate, crisis, grabe nga crisis.
1: Oo, gani na.
0: Okay mga K5, sa kaso karon ni rin ni Juna, no? Ano yung pastor ang kaso ni Juna nga nag-abot ang crisis sa kabuhi niya?
1: May ba na nga sugoon ka nga mawali, kaya muya malagyo.
0: Oo.
1: Nangita ka problema sa kabuhi mo eh.
0: Oo. Kag isa po, pastor man ang isa ka rason, ang kaise sa kabuhi naton gali una kung we are running away from God. Kagadamo na kay experience na, especially if you are a Christian, ang plano sa Ginoo si mo, mga lagad. O, diba?
1: Ang plano sa Ginoo sa imo ya, masimba ikaw, ang imo ya, lagaw.
0: Oo. Kag ina pagibla pastor do ka, irony sang life. Pastor, masimba ta Domingo, ano mo nabla? Hindi pwede. Pwede. Plano bla sa Ginoo Pastor nga masimba ko sa Domingo. Do ka irony bla.
1: No? O plano ba Pastor sa Ginoo nga mga muyo ko? Di mo na gani. Di pa na gina pamangkot, ha?
0: Oo, no.
1: So, kita, those are what we call rebelled will of God.
0: Doka sikwahi bala sa sitwasyon, doka sala ng mga palamangkutanon. Kay we are already provided kung paano naton himuon ang ginatawag nga plano sang Ginoo. So karon kung magpalayo kita sa Dios, dira gali pastor nag-abot ang mga crisis kay grabe nga ano sang Ginoo no.
1: O detong pagpalagyo ni Jonah, hindi lang to siya ang biktima sang crisis pati tong mga silor babaw barko to na biktima man to.
0: Bago kalaw ay gali no. Inang gintawag ka sa Ginoo no. Kag base may mga fellow Christians kita gidara kag sang una abi may panawagan ka sa Ginoo.
1: Correct.
0: Kag base kung anong gakatabo sa kabuhi mo nga mga crisis bala.
1: Tama.
0: angot gina mo.
1: Kaya mo kaya siling ko, pag wali ko tubla sa ibahay,
0: siling
1: ko kung gintawag ka sa Ginoo, paglakat.
0: Oo.
1: Hindi magpabilin kay siling ko, eka dismay-may mo. Pero kung eka tinawag, pabilin, kaya magsuportar.
0: Oo, sa mga key 5, no. Kapon bala ato ako dito sa may kanday tatay. Nami man kay ti nagagrow bala. So, nagtestimony siya sa akon nga nadanlog siya.
1: Iya ba?
0: Oo, tido. Siyempre kung daw may edad-edad ka bala.
1: Siyempre.
0: Oo.
1: O, idaran lang, ay daran.
0: Nadanlog siya, tido nagbatyagid. Tido nagrason gid nga daw way sa nakalakat.
1: Mm.
0: Kag, abi mo anong iya testimony? Kay, sa gisaka adlaw ko no, samtang nag-drive sa dira somewhere sa Talisay, nablang mga e-bike bala, gulpi lang nag-panaog. Tapos, tapos na, tido nasing-alan bala niya.
1: Mm.
0: Siling yabaw, adaw, ginarimain magali kita sa Ginoo, no? Nga, amo siya ng mga bagay nga, kinanan gali ginaton magpasensya. Alikotin namin na kayo nagatubo ka. Hindi lang nga nabaldang imong til. Pero subong mayo na, kayo nakalakat-lakat na sa.
1: Ati, very good.
0: Oo. Pagkagabi,
1: naman all, guru, naman all.
0: Pagkagabi isang Domingo, gabi isang Sabado, naumpawan siya kay masimba, siguro nangayo mang guro sang ariglo sa Dios bla.
1: Oh, tibay sabat ang Bible, oh, basahon ko.
0: Ate, sige be.
1: Oh, Job 36:15.
0: Oh, may ara ba?
1: Oh, ara oh.
0: Ate, sige be.
1: He deliberate the poor in his affliction.
0: Oh.
1: And opinate their ears in oppression. Oh, ano mo silingon?
0: Oh.
1: Sometimes God creates a crisis in your life to get your attention.
0: Authentic to get, no? Oh. Eh, nami, maalam gin ang Ginoo sa hiling. Kuti namin na kayo nagagro ka. Sa pag, dasong nga adlaw ko noon na, ano naman siyang bato nga dugay na dira nga naga ano, nagatindog, gintindogan niya, gulpi lang na, nakanobla, nagliso, okay. Nadagdag man sa, kay amo man itong isa karason nga may ara man sa galing nga driver. Nga ano amo man nga kaso. Nga ti, ihalong-halungan talaga lang.
1: So, amo na siling, oh, siling ni Solomon.
0: Oh.
1: A prudent man, foresee the evil.
0: Oh.
1: Proverbs 27:12. And hide it himself, but the simple pass on and are punished. Anong pansin di sila?
0: Oh.
1: Sometimes, crisis is the result of poor decisions that you or others make. Foolish decision can lead to crisis.
0: Okay. Ano magalik, Pastor? Bunga man.
1: Siyang isa ka-desisyon.
0: Siyang isa ka-desisyon, hindi magalik mayo. Like, for example, nagpangasawa, tas hindi nchak to.
1: Oh.
0: Kag hindi panahon.
1: Tiyan mo na subong nga ako nagpangasawa, kasi hindi amo, ate amot. Wala tayo magkita agad.
0: Oh.
1: Ba, siguro.
0: Oh, okay, siguro. Arat na guro sa crisis, ang ginatawag nga pagpangabuhi.
1: Bali, subong guro, galalas pa kamuguro, kundi magkita bukas.
0: Buo, no? Nga mo ginayon. Ano sa nanong takaron? Masiling nga, likat-lakat ka. Pag-abot mo, ikam lang yung dila. Ito, no? Ika namin gin sa Ginoo. Pasalamat lang kita kaysa mga panahon sa buong inaproblemahan. Tagbugas ang aton mga membro. Hindi nga aton kablugasan.
1: Correct.
0: Ika namin gin sa Ginoo.
1: Amo na yung pasodyo, no? Ni crisis black kung kaysa. Hindi magin sila nga total. Direktamente may mga desisyon kita nga sala or
0: wala.
1: Kundi tungod sa sitwasyon man nga ginatubang tabla.
0: Oo, example pwede. Lang, sige, be.
1: One time, naging kantoan ako.
0: Oo.
1: Kag pagdulog ko, kung ano ka baho man sa luguma bla nga sunog.
0: Okay.
1: Kaya mag-amuna, it's either ang break mo o kung class mo, basi bla na gano.
0: Oo, sige.
1: Ito wala man.
0: Oo.
1: Kaya galing amuna yung tabo. Ang lugar galing nga akong gigantuan, bago lang na asfalto. Te mo galit ko nga bisan likaw ni ka ano taya nga tanaw na sang imo kagamitan na siguro galit kay ang lugar kantoan mo hindi amo na haklo mo ang
0: tindaw ko kasi ang imong pag prescribe pag define nga naglain ang imong pangunahuna bangod sa ato gali nga abi mo ang imong
1: salakyan
0: among naapektuhan.
1: So, kumura sila ni Jesus Christ, in this world you shall have tribulation.
0: Oo.
1: But be of good cheer because I have overcome the world.
0: So
1: meaning to say kisa ang aton problema mas nanong kalibutan kagamo sini man.
0: Oo, no.
1: Wala man tayo magkantuli para sulbaron ina.
0: Oo.
1: Ari kita dire para himuon ang purpose ng Ginoo.
0: Oo, kag pastor ang sistema bala atong ginaginhambal mong kagamos ang kalibutan, pero you can create peace, o di ba? In spite you are in the surroundings of trouble and then chaos, pwede man lang niya magkalinong ka. Kay actually mga ka-K5, ining ginasiling naton chaos and trouble, it start man ko kisa sa individual nga persona mo.
1: Tiyo, eh kay, sabong dahil sa lisa ko, bago amon tindahan, ay congratulations sa amon mayor kay Mayor Wing Lizarro.
0: Oo, bago ka.
1: Bago amon tindahan, no? Daw mo,
0: nami galit o lagaw-lagawan.
1: Ay, welcome ka gid eh.
0: Daw mo.
1: Oo, tiyo mo niyo.
0: Oo.
1: Dua ang reaksyon sa tao, may ara nga daw kanani.
0: Oo.
1: May ara nga daw nagkakasubo.
0: Oo.
1: Kay tungod ang ibang, tungod kalayo. Amuning biyahe, amuning galing, amuning kung kaisa.
0: Oo.
1: Ikon pamatian mo ng habal sa tao, hindi parihas.
0: Oo.
1: Kung galing kati, tungod kay sila ang leader.
0: Oo.
1: Nakita nila ano ang
0: pagkinanlan.
1: Oo. They have to make a decision.
0: Oo. Kay future plan na pastor mo.
1: Correct.
0: Ari bala pastor ang isa kamutang, ibalik na to ang trouble sa chaos. May isa bala ka pinter nga nag-exhibit, no? Ang pinaka ano dira, pangitaon ang pinaka peaceful nga lugar.
1: Lugar.
0: Nga sa diin, i-define nila sa mga gin-exhibit ng mga picture.
1: I-drawing on, abisilde.
0: Hindi, na-drawing na.
1: Na-drawing na. Ah, okay. So, i-define nila.
0: O, i-define ko din ang peace. Mm. Oh, so, karon may ara ginatawag nga may mga suba-suba.
1: Mm.
0: Manami ba lang nga mga natures bala?
1: O, oh, tayo daw bago na mahilig mo na mga suba-suba na
0: imo din na mga mulumab... Ay, di. Now, kay Basiling Bo amo ning pinaka peaceful nga lugar.
1: Kay mo na sa imo peaceful kami.
0: Oh, peaceful nga lugar. Iba niya naga-define sa mga kahumayan, mga amo na bala. Which is kadto ka peaceful gid mga dagat. Pero may isa tuyag it's something nga naka-trigger sa isa man ka judge nga gabi ang huyop sa mga hangin.
1: Oh, yeah.
0: O do ang kahoy bala do nagaano
1: gid. Do ginaukay.
0: O do ginaukay gid. Pero sa tunga sina may ara nga daw bato nga balay-balay. Kag ato didto may isa ka pispis.
1: O nga nagapanimuko.
0: Nagapanimuko. Silingi amo ning pinakamatuod nga piso. Oo, nga peaceful nga sitwasyon.
1: Oo.
0: Kahit nga aman sa pihak sang kagamos palibot ya arsa sa bato sa tunga sang bato nga nagatindog kagapanimuron. Kag sila niya, iniho, hindi ni matawag nato nga peace. Kay the real peace is in within.
1: Mm-hmm.
0: Ara gali sa sulod.
1: Kaya mo lang nga, hindi lang sa nakaangkos ang peace. Kay peace-peace pagin siya.
0: Gindefine mo pagin.
1: Tiyo mo na yun.
0: Gipathag mo pagin niya ba?
1: Ini ginatawag na peace according to Apostle
0: Paul. Oo, sige.
1: Oo, kung nga tawag nga crisis.
0: Ay, grabe.
1: Okay, hambal ni Apostle Paul, amun yun. Second Corinthians 4:11.
0: Oo.
1: For we which live are always delivered unto death for Jesus.
0: Oh, grabe pag ini. Grabe ni nga crisis ni.
1: Oh, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal bodies.
0: Oh.
1: Anong buot pa yung sindi?
0: Oh.
1: Ang buot pa yung sindi ya, muna nga, sa aton karon nga mga so-called tumuloon ni Kristo,
0: mga
1: tawan.
0: Kaya nakakilala gid sa Ginoo.
1: Klase na. Nagkakatabo ini ang crisis. To, resulta sa aton nga pag-alagad sa Kristo.
0: Oo, which is correct.
1: At the same time, to warn Christians na sila man hindi magsili nga okay lang tanan, but they have also to expect and to be prepared.
0: Oo, kaya may aragani nga kanta nga it is not an easy road.
1: Oh, correct.
0: Diba? Nga why we are following Christ, it is not an easy road.
1: Oh, diba? May kanta ganyan, bla, hindi lang may kanta kita sa Bible school nga. Your problem is a compliment.
0: Mo grabe no. Tisato niyang compliment eh, hindi problem mo.
1: Ang ato niya
0: kung,
1: ang ato niya ginapaabot ng compliment, ano, may maka, may makahagad sa aton.
0: Oo, amo na mga compliment, hindi gali problema.
1: Oh,
0: tibor kanami man ang imong
1: pero kung sundon mong wording blas ang kanta kanami.
0: Oo.
1: Yeah. Your problem is a compliment tailored and just your size.
0: Bo.
1: It may well be a heaven sent opportunity in disguise.
0: Oh, economic galing,
1: why
0: no?
1: Complain about your problem?
0: Oh.
1: Rejoices in the opportunity.
0: Oh, grabe, no? So, sado ka dalom siya ng
1: kanta. Have a chance. Oh, you have a chance to grow within. Oh, tiyan mo na.
0: Kanami, isang imo mag-define siyang lyrics, no? Ikanta habi.
1: What?
0: Mangayo ko lang sa imo lyrics sa kay na-remind ko sa sinang mga butang.
1: Ja, bala mo kung kaisa.
0: Oo.
1: Kung may mga nga mga butang, madunduman mo na kung kaisa nag-aabot sa imo bala ang mga kabugatan.
0: Oo.
1: Makomported ka mo.
0: Oo, itingin sa bala kung problem is compliment. No, managinim mo ni Jesus Christ actually.
1: Kaginang na-discussan ni Braso Bong Paso John.
0: Oo.
1: Kisa daw ka, gayo home ng tapro, nagapalamati na kung kaisa. Masili nga, tuod gini ng
0: bagay. Oo, tuod gini. Oo, so, labi na sa mga hearers na doon sa likod sa radio. Kaya tuod, Pastor, why man ta mahimo sa mga crisis mo?
1: Siyempre eh.
0: We cannot even break down crisis and we cannot even destroy crisis.
1: Yeah.
0: So crisis is every even tugas ang nature kagamoto ginaginhambal naton. Pero salamat gid nga sa diin. Pero Pastor amo ini ang pinakadako nga palamangkutanon sa panahon sang crisis diin mo lang Dios. Grabe nga pamangkot. Oh.
1: Actually magsilig kita ina nga palamangkutanon daw hindi man gani relevant kay nga aman.
0: Oo.
1: Hindi bla sila sa Bible, God is the same today, yesterday and forever.
0: Oho.
1: Oh, ang pamangkot na ya kung may crisis, sino ang imo gin palapitan?
0: Oo.
1: Sa diin ka nagkadto kasi sino ka na ibuli? Amo nang pamangkot.
0: Oo.
1: It is not nga God is not capable.
0: Hindi gali dapat nga diin ang Dios sa panahon nga mosala. Kayo sa wali pastor, mabatian nato na mo sa mga tao may mga panahon nga ara sa blat pinakadalo mo sitwasyon sa kabuhi niya. No? Gapamangkot nga dingi lang Dios sa panahon nga mo sina. No? So karon mga ka-K5, check totong hambal ni pastor nga kaginang sa aton nga mga Kristohanon kung paano naton i-anong Ginoo. Kaya in fact, silingan isang Bible sa may Psalms 46 verse 1 and 2, God is our refuge and strength.
1: Tama.
0: And a very present help in trouble.
1: Yeah. Ay, very present help.
0: Oo. Hindi sa mag-absent. So po silingan pastor, when kung face tagali sa mga crisis, ara-ura mismo ang Diyos.
1: Galing kay ang isa ka ironi dila wala pa sa John.
0: Uh-huh.
1: Madumduman tala ang Ginoo kung katakilid ta.
0: Oo, tinami man na.
1: Pero kung daw medyo okay gan ang tanan.
0: Dating dogon.
1: Hindi lang anay. Amo na, bla?
0: Oo, no?
1: Te, ang Ginoo ya, ara ka sa maayo nga kentang kasi hindi. He is always there.
0: Oo, yan na yung pastorya pulong mo.
1: Mm-hmm.
0: In fact, magsiling tagani nga paghambal sa Ginoo, approved na niya pastor as a kumbaga sa ano as a true mo kasi siling niya sa meto therefore will not we fear do the earth we remove bisan pa maglinog kag bisan pa man ang mountain nga sa diin magkalat usdang sa tunga sang dagat.
1: Yeah,
0: grabe no, di sa madlock because God is there.
1: Ang kutisyon nga na dunduman ko bagulang ang naghambal siya si Dr. Dallas Billington.
0: Okay.
1: Silinga, when all of the stars in heaven are falling down,
0: oho, bo, grabe,
1: remember God is still there.
0: Bo, pero no?
1: So it is not na ang Ginoo is not capable.
0: Oo.
1: Hindi, paano taba siya ginsaligan kaging claim ang iyang saad?
0: Oh, so mga K5 daw, bugat na to yung mga pamulungon. Tima, konwom lang bituon kag ang mga...
1: Langit.
0: Langit na, magkaldagdag. To...
1: Ginoo yara na.
0: Oo, nagkita ni mo. But silingon, everywhere, Pastor.
1: Yeah.
0: Oh.
1: Kagina ina nga mga quotation gina sulit-sulit ko na kay amo na ang isa ka nagarimain sa aton ba lang.
0: Oh, grabe so, no. Ti abi patag sila bi kung mag-abot gid ang pinaka crisis abi sa kabuhi. Actually, why kita sang sound pro sige lang kay mapatigayo lang na.
1: So utod kon abyan kun kapatik kada subong kag hindi pa nimo na kilala si Kristo sa imo kabuhi bilang personal kag bugtong nga manuluwas. You are in a spiritual crisis. You need to know him as your savior. And ask him to save you. Sometimes crisis help us you see God more clearly.
0: Uh-huh.
1: Sometimes crisis can strengthen our character, and God transforming power touches you most deeply.
0: Mm-mm.
1: And sometimes crisis show clearly that you cannot always rely on your own or in our strength, but to see you through. So we need God's strength every day. So how we react in times of crisis can determine what others think about Jesus. A crisis sometimes it tests our strength and our faith. That's why we need to ask God for the strength and endurance not to fall into the pit of despair or backsliding. Look forward to the joy that waits on the other side of that trial. Somebody said, in every clouds there is a silver edge.
0: Oh, grabe pagid.
1: Okay. Time of crisis help us identify with the suffering that Jesus endured for our sake. So, my friend, hindi na pagkantan ang saad ni Kristo.
0: Yes.
1: Anong saad niya? I will never leave thee nor forsake thee.
0: Wow.
1: Accept Christ as your Savior kaya siya lang gid ang bugtong makaluwas sa aton kag masaligan sa tanang ation. God bless you. Thank you for listening.
0: Okay mga K5, salamat gid. I hope and pray when you are in crisis, don't forget there is a God. Kung bisan diin ka makadto ara siya, and He will never leave you nor forsake you. And just magapakamayo sa imo sa subong gid nga ugto.
1: Salamat. Okay, kag maingon to gid. Salamat.

0: K95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: 101.5
0: K95 News FM.

Last time, nag-discuss kita nanungod sa ang topic ko naton nga gitalikda nagligad is about who is the Antichrist. Makita tani mo kuturan pagtulunan naton sa Daniel chapter 7. Gin-explain na naton nanungod ang isa-isa sa Daniel chapter 7 ang mga sapat halin sa which is parallel na siya o kung kaangay ni ang iyang explanation sa damgo ni Haring Nabucodonosor sa Daniel chapter 2. Diri kita makutura sa Daniel chapter 7. Isa-isa na ito na mga sapat. Nga ito mga sapat nagtakas ato dito sa dagat makutura, no? Nga makita na ito. So, ang pamangkot, explain naman na ito ang nanungod, ginpakita sa kay Daniel ang talanawon atong dagat, ang apat ka mga sapat, ang apat ka mga hangin, kag ato ang mga ibat pa nga gintunan ato ni explain ato na sa makuturan. So diri kita makuturan, ma-focus kita sa aton pagtuon karon nanungod sang pagtulunan nga makita naton sa Daniel chapter 7 verse 25. Nanungod ini sang kinaiya sining sapat nga nagulhot halin dito sa napulo ka mga sa ulo halin dito sa ulo sa dragon nga may ara sa napulo ka mga sungay nga may napulo ka mga corona kag nagahatag sa ato makuturan sang pagpatag nga sa verse 24 sa chapter 7 nga nagapayag sa aton, no? Nga atong ato ang tatlo ka mga sungay nga which is ginsimbolohan ini siya sang mga sungay sang ining Ostrogoths, Herulais kag Vandals. Nagita pa hayag sa ato mga kuturan nga ini nga mga sungay nagabot kag nagtuulhot ang isa ka gamay-gamay nga sungay nga ining sungay nga may ara siya nga kinaiya. May ara siya mata, may ara sa baba, kangay sang tawo nga nagapabulong sang kalagha, kagha. Kini makabasahon na ito ng kuturan sa chapter 7 verse 25. Ginagasiling, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into thee his hands until times and the dividing of times. So, may duha kita makuturan ka identifying marks sang tinion kag sa duog o kun sa lugar. Nga nagasugit sa aton, ini ang magamay nga sungay nagalin dito sa pagkapukan, na? Sang o kun pag kadula, matamat dula ining Roman Empire dito sa West sang AD 476 na matamat sa dissolve na matamat sa dissolute ining Roman Empire kag ining Little Horn nagalin dito siya among the nations sa consider naton sa aton subong nga panahon ininat sa Roman Empire kundi gitawag sa subong sa Western Europe kag ini siya gapahayag sa aton nga ining magamay nga sungay o kun amo ini siyang antikristo nga gagahom nga nagtubo siya sa isa ka sigurado gid nga tion, no, definite time ginamba kag sa definite nga lugar man nga subong sang ginpamulong nga ginpredict mga kuturan. Kag makita naton ini nga little horn, makita naton isa ka yabi o kon isa sa kapamagi nga magpahayag nga amo gid siya ang ginatawag nga little horn o kon ini ginatawag nga antichrist nga halin nagalin ini siya hindi nagalin siya sa katapusan sa panag-on kundi ayon sa pagtudlo sang kadam-an mahalin inya kunoya ang antichrist maabot pa ni sa ulihi nga panag-on but hindi makuturan amo ini ginatudlo lantaw naton ano ginambal na ini ang papasi nga ginambal dire
ang papasi o kung ini ginatawag nga may dakong kabilihanan sa pag-ulhot sining gamay-gamay nga sungay. Okay? Lantaw na ito ng kinaiyaya. Ang kinaiyaya, ang una, may apat isa makuturan ka kakinaiya. Isa-isa na ito ng kinaiya. Kaglantaw na ito kung ano ay yan ang ginatudlo sa maraming kasulatan na nungod sini. O nagid, nagasiling siya. Siya shall speak great words against the Most High. Ining magamay nga sungay, ha, magapamulong siya sa mga pulong batok sa labing mataas. Ha, labing mataas? Magapamulong siya sa mga pulong batok sa labing mataas. Siling sa Daniel chapter 7 verse 25 makuturan. Tawa na ton? 7:25. Sige nga. 7:25, maghambal siya sa mga pulong nga kontra sa labing mataas nga Diyos. Ha? Labing mataas nga Diyos. Sige nga. So ano sige nga makuturan? Ang balaan ng kasulatan, sino ay han sa balaan ng kasulatan nga mga grupo o kung tao nga nagahambal, nanungod sa pagpasipala sa labing mataas. Lantaw natin ha, sino ay han? Kung natin talupang doon mga kuturan, sa balaan niya kasulatan, nagambal, why does the Bible define blasphemy? Okay, why? How the Bible define blasphemy? Kung natin mga kuturan, gin-define ang blasphemy, para hindi kita mabudlayan, sang si Kristo, okay? Sang si Kristo nagambal, ano ganing ang bali Kristo? Hinga, niya ang imo sala na patawad. Ano patawad? So, ang mga katawan nagtuo nga si Kristo nagpamulong siya sa mga butang nga, ano gani? Nagatuo siya sang mga butang nga hindi dapat, o kung maghambal siya sa mga butang, hindi dapat niya siya maghambal sini. Kundi, kay tao man siya. Pero gitawag si Kristo nga nagblaspheme, nagamba si Kristo nga lakat ka kay ang imo sala na patawad. Siling ito sa isa ka tao nga balati ano dito sa Pool of Bethesda. Naunay nga pag-ayo, lakat ka kay ang imo sa bitbita ang imo nga hiligdaan kay ang imo sala na patawad. So siling sa mga gitutun, siling sa mga pare, mga leaders during that time, na siling niya, sino siya ang magpatawad? Sang sala, sang tao, kay Diyos lang ang patawad. So, he was condemned as, ano siya? Nag-blaspheme siya sa Ginoo. Na? Nag-blaspheme sa Ginoo. So, ano ginambal mong kuturan? Magsikita, blasphemy na si Kristo, kung rato masawang, kay siya nagpatawad sa sala sa Luke chapter 5 verse 21. Kaginimo niyang iyang kagalingon, siya hindi nga subong kaangay sang Diyos in John chapter 10 verse 33. Nga nagapamulong siya makuturan. Kag hindi lang siya makuturan nagpakamalaot, yas ni nga, kay tungod siya mismo Diyos. Gaya mo na makuturan sa atong ipagtuon ha. So ang blasphemy, ginahimo ni isang tao nga hindi siya Diyos. Dahil na makuturan na. So siling si Iban, ngati ginakusar sa gani nga nag-blaspheme siya sa Ginoo. Ba't lang tawa natin makuturan? Sige, Ginoong Isos, nagasugid siya makuturan. Yeah. Inisi ating ha, this blasphemous power will force everyone to worship them. God doesn't request a forced worship, but a sincere one. Makuturan ha, ang Diyos. So, ano ang siling sa mga sunlalatan? Na sinulatan? Siling sa Adam Clark Commentary on New Testament, representing numbers, letters, and alphabets gave rise to the practice among the ancient of representing names also by numbers. So, makita natin ang kutuhan ng gasugid rihon, ng gasiling sa ato magtuon. Ang mga yogi ko pasinsya mong kuturan na, pero I can prove this one sa inyo sa as we go on, continue sa atong ipagtuon. Sige nga, the Pope, siling sang sinulatan mga kuturan sa librong Papa II Prompta Beatiotica, volume 6, page 25 to 29, against translate ini ni Lucius Ferraris. Ganyan kasi siya. The Pope
as it were God on earth, sole sovereign and faithful of Christ, chief of kings, having plenitude of power, to whom has been entrusted by the omnipotent God direction not only of the earth but also the heavenly kingdom. Nari pagin mga kuturan nagpapatuod pa sa aton. Kung nataw na aton mga kuturan inibla ang mitre ng nilasok-sok pala na sa papa, may ngalan na sa mga kuturan Vicarius Filii. Ano po silingon sa Vicarius Filii? Nagpapayag sa mga kuturan ang word ng Vicarius Filii. Nagtibuluhan siya Vicar of the Son of God. Meaning, Vicar, meaning, ano na siya mga kuturan? In the absence of. Kaya wala ang Diyos diri, siya ang Vicar, siya ang salili. Vicarius Filii. Siling ni, kung basaw na ito mga kuturan sa encyclical letter of Pope Leo the 11th, kanyang siling. Sa gambal ni Pope Leo the 13th. Pope Leo the 13th, kanyang siling. Hawak namin sa lupa ito ang lugar ng makapangyarihang Diyos. Try nyo mga kuturan, i-search sa internet. Revelation 13:5, mga siling, at bibigyan siya ng isang bibig na nagsalita ng malalaking bagay at kapusungan. Revelation 13:5, ba? Amuni ang kinaiyasang Antichrist, kapusungan. Ang sapat, hindi ni siya makuturan person. Kung nato lang tawad, hindi ni siya nabilong sa person. It is a religious and political power. Kag sili pa makuturan, ano din yung claim sa ang simbahan? Sini nga, ha? Encyclical letters of Leo the 13th, we uphold this earth, the place of God Almighty. So, on Sunday Visitor, April 18, 1915, nga nagsiling mga kuturan, which are the letters inscribed in the Pope crown and what do they signify, if anything? The letters inscribed in Pope's mitre are this, Vicarius Filii, which is the Latin for Vicar of the Son of God. Vicar meaning salili, in the absence of. So mga kuturan, may kasugit pag isa itong Dignity and Duties of the Priest, ni Adri, in volume 12, page 2. God Himself is obliged to abide by the judgment of His priest and either not to pardon or to pardon. Ang gawa mong kuturan, ang Diyos na ma-obliged na kung ano ang sintensyang iatag sang pare, amun iya masunod na lang ang Diyos sa sini. Makita natin mga kuturan, Dignity and Duties of the Priest, volume 12, page 2. Nagasugid. Ano pagid? Nari pagid mga kuturan, no? Ang Papa ay may kapangyarihan, silingya, Decretal de Translat Episcop Cap. Ang Papa ay may kapangyarihan bumago ng mga panahon, magpawalang bisa ng batas at magtanggal ng lahat ng mga bagay kahit na ang mga panutuntunan ni Kristo. O muna yung authority mga kuturan, ha? So, nakita natin. Another power, nagasiling siya, shall wear out the saints of the Most High. Siya? Isa, sini nga picture mga kuturan nagasugit sa aton ang relentless persecution nga natabo sa kasaysayan sang duta nga ginakonsiderar conservative estimate nga may ara siya 50 million ka mga martyrs were fought to death by the papal sword. Nga gitawag na mga kuturan, try nyo search sa inyo da ang word nga Inquisition. Na, ang word nga Inquisition. Inquisition was both the creation of tool of papal power for exterminating heretics. Na, kag inisya mga kuturan, may kamatuoran ayan nga ang mga katawhan sa una panahon gingapos sa pool, ginsunog, ginpakaon sa mga leon, ginimo nga gladiator, kag iban pa nga mga pamagi. No? Lantawan niyo mga kuturan, try to read Thomas F. Meyer, A Papal Bureaucracy and Its Law in the Age of Galileo. Kita mga kuturan, or type ka mo, Inquisition, the Reign of Fear by Toby Green. Makita mo mga kuturan. So, ano sila nga?
Hiling Mr. Watchman, gisiling December 23, 1908, nagisiling siya, "The church has persecuted only a Tyro in the church history will deny that." So ang ay iglesyag, gin-persecute sila. Tag-ato lang ang mga baguan sa church history ang mag-deny sini. Pero kalaban, naging makuturan magatuo nga ang iglesia. Oh, Public Ecclesiastical Law, Volume 2, page 142. Nagasiling, "The church may be have the divine right to confiscate property of heretics, imprison their persons, and condemn them to flame." So makuturan, aryo, kung makuturan ha, lang tao naton, ano siling ni, siling siya. Nagilang tao ko, gin-search internet, bulletin, Manila Bulletin, Life and Leisure, Wednesday, March 15, year 2000, na-declare makuturan, "Pope John Paul II as pardon for church centuries of mistake." Tawa niyo makuturan ha, i-search lang. No, basi-basi din ka muna. Ginsulat ini ni by Rory Carroll in Rome. No, kaya, siling makuturan sa Manila Bulletin headline Wednesday, March 15, 2000. "Pope John Paul II ask pardon for church centuries of mistakes." By Rory Carroll in Rome. "Pope John Paul II Sunday offered to the world a sweeping apology for 2,000 years of violence, persecutions and blunders by the Roman Catholic Church." Ginako makuturan ni Pope John Paul. Pagaling ni sa from the altar of St. Peter Basilica in Rome, he led Catholicism into uncharted territory by seeking forgiveness for sins committed against Jews, heretics. Amuning mga heretics atong gatuo sa kay Kristo. Wala, abi nila mga heretics. Ito sila, nagatuo sila sa mga Diyos-Diyos, mga women's, gypsies, and native people. Siling ni Pope John Paul nag-aspa. So, nagpapayag makuturan nga mayari, agali nga, pagpangingabot. Siling nga, another one, nag-siling niya. "He will think to change times and laws. According to Daniel chapter 2, verse 21, nag-siling niya, "It is God who has the nation in control and is prerogative alone to change times." Ang Diyos lang. "For the little horn, the endeavor to attempt times to exercise the role of God in attempt shape history." So ano natabo mo kuturan sa sini? Nag-inbayluhan niya ang tiyon. Kag ang, anong itiyon niya? Kag ang mga kasuguan. Lang tawa natin mga kuturan. Siguro hindi naman ka mamaguhan sa mga kasimbahan diri sa Bacolod. Sa kasuguan sa Diyos, may napulo siya ka mga sugo. Ang nauna yung kasugo, "Wala sa iban magluwas akong. Thou shalt have no other gods before me." Kag ikadua kasugo, nagasugid na siya. "Thou shalt not make unto thee any graven image." Ang tawa niyong kuturan sa libro, sa balaan ng kasulatan, sa Exodus chapter 20. Gasugid mo kuturan. Na? Pero, makadto ka sa mga simbahanan. Ilawag kumakuturan. Kadto ka da sa May Villamonte Church. Na pagsulod mo da sa right portion. Gin forward actually sa akon sa isa na akon kay estudyante sa Balay Silangan. After nga nagwa sa gin forward yes, "Sir, ang ginahambal mo yung tsaktugid. Yaryo? Sa May Bago Church. May ara kumakuturan. May nakita ko. Da mamagadto kita sa ano na sa may San Carlos, magpakadto ka sa Villa Hermoso nga area na dalan, may nakilabya ko ta sa dalan. The same man. Kadto ko makuturan pila ka simbahan na kadto ko sa may Palawan, nagambal siya, nagasugid sa ara na butang da. Nga ang naging islan, anong gin islan makuturan? Ay kadua ka sugo. Arehan ang ginambal. Ang ginambal, "Thou shalt not make unto thee any graven images." Ang ginbutang mo kuturan amo ni. Ha? Ginbutang ko. Kao ko di mo kuturan. Actually, ginpicturan ko ni kagit plaster di sa akon mo. No. Na sili mo kuturan na are ginbutang. Ha. Sili sa na ikadwa kasugo, "Thou shalt not make unto thee any graven image." Anong ginbutang niya mo kuturan sa sini? Sa simbahan dira sa May Villamonte Church. Nya,
thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Pero makuturan, ang thou shall not take the Lord, the name of the Lord thy God in vain. Yara ni sa ikatatlo nga sugo, thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Ikatatlo na sa kasugo sa original mga kuturan. Pero diya, makita naton nga ikaduwa rin sa kasugo, kag-ari mga kuturan. Ang ikaapat kasugo sa original, nagasiling siya, remember the Sabbath day to keep it holy. Pero diya mga kuturan, nagasiling di siya, sa ika tatlo kasugo, katatlo kasugo makutura na sa makita mo da sa dra sa may simbahan, sa may Bagos, sa kwan kag sa ibad pa ka simbahan. Actually may mga picture ko dalin sa Palawan, nag picture ko to nagligad pila kag simbahan. Nagasiling makutura na linga ikatatlo kasugo, ikaapat ya kasugo, remember the Sabbath day to keep it holy. Ikatatlo kasugo makita mo da makutura, remember that thou keep holy the Lord's day. May Lord's Day makuturan. Wala di makuturan Lord's Day. Basaha ang bilog ka balaan niya kasulatan. Kung may makita ka nga Lord's Day. Wala di makuturan ng Lord's Day. No? Wala dagin butang. Wala ka nakabasa. Wala ko kabasa makuturan may Lord's Day. Pero the Sabbath day to keep it holy. Anong Lord's Day subong? Isang day. Sunday wala ang rest day. Kaya ginambas wala ang sulatan makuturan. Hindi makuturan. It's Sabbath day. It's Saturday. According that. Hindi pa kuturan, Ten Commandments man. Nungin pa sa ulo mo ni, nag-kadto ko sa isa, ka-eskwilahan diri sa Bakulod, ako gin-invite, gin-pamangkot ko, anybody can recite the Ten Commandments, mahatag ako premyo. Now, may isa ka bata nga nag-recite. Kagin ba, saya mo gin-pasunod. I am the Lord thy God, thou shalt not have strange God before me, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, remember to keep holy the Lord's day, honor thy father, thy mother, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Ang ay kapulo mo kuturan, amo ni siya suppose hindi ikapulo, kay wala to ang ikadua kasugo mo, ay ikapulo, amo ni, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Thou shalt not covet thy neighbor's good. Thou shalt not covet thy... Ang covetousness makuturan sa Ten Commandments na... So makita natin makuturan na ginbayluhan. Ano pagid? Actually, damo, tadi kita mapakita ng mga ebidensya. Nagasugit pagid mo na, and they shall be given into the sons until time, times, and dividing of times. Ari makuturan. Ang time, times, and dividing of times, sa mga sulatan nag-explain sa aton, nga ang libro sa Daniel chapter 16 chapter 4 verse 16 and 23 24 and 32 nagasugid sa aton ang buod silingon sang time means year isa ka tuig 360 days kag times meaning duha ka tuig kag ang tunga-tunga sang tuig is 180 meaning that is kung i-total mo na siya makuturan, that is 1,260. So, gasugid niya siya makuturan sa aton ang 1,260, nagasugid siya sa aton, nga amun siya ang tinion, nga siya ang mag-home. Siya mag-home. Kung aton makuturan ng taon, ang istorya nagasugid sa aton. Sang tinion tinion makuturan. Si ang po ang papa amo ang nangin nagpungko subong isa ka subong pangulo sang simbahan kag naglabot ini tub-tub sa 1260 years sa tinion ni General Belter nga sa diin iya naging kuwa o kod gin priso ang papa during that time. Natawon niyo na makutura sa istorya kay wala kita sang dako nga tinion. Kag sa sining istorya diri nato makita makuturan ang inquisition ginpamatay ang mga katawan ginggamit ang simbahan para nga magpigos sa mga katawan. Natawon niyo makuturan. Natawon niyo i-search sa internet, na? I-search sa internet. Kung isipo naton makuturan nagasugid siya sang mga tinion nga sa diin ang kaaway na gamit sa sinima tinion. Sa sinima nga tinion, mga kuturan. So, nagasugid gali sa aton nga ang tinion naglabot nga ang gahom sini nga sapat na impose gid. Na impose sa sulod sang 1,260 days. I-search na mga kuturan
ang 1260 days nga prophecy kay magdugang sa inyo sang kaalam. Wala kita makuturan sang tinion, ang tinion aton hindi magtugot nga padayonon ini naton. So nagpahayag sa aton ang marka kung sino bala ang ginatawag nga Antichrist makuturan. So magampo kita makuturan sa pagpasalamat sa sini nga tinakna kami nagpasalamat sa imo labing balaan nga amon nga Dios nga naghatag ikaw sa amon sang kaayo hahayag sa mga butang amon gitun-an karon. Unta o Dios, wala kami nakapasubo sa imo kundi magdulo kami sa kadayawan sa imong ngalan nga nagpahibalo kami kung ano ka ang pamaagi sang kaaway nga madisit ang mga katawhan sa pag-una-una nga ining Antichrist mag-aabot pa sa uli nga panahon, not sa subong nga panahon. Salamat o Dios, imong gugma nagingyo kami nga pagidait. Ay hatag nimo sa tagsa-tagsa sa amon sa imong makatawan kay ini tanang giningyo namo bato ng kaluoy inampo namon ini sa ngalan ni Jesus ang personal luwas. Amen.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

ITC ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong pwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman, mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasak ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Morten. Ito ang K5NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihor. Kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatutuhanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Brian Morden at ito ang K5NIR Negros Investigative Reports. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Nasirang tunay na dinadaanan na mahigit kumulang 2,000 mga residente ikinabahala sa bayan ng Calatrava. Maingay na iskrapan inireklamo ng mga residente sa Bacolod City.
2: Ato ba mga yapitin sila? Aksyon nga manada na hon.
1: Pinatilyong tumangging magpahiram ng cellphone. Pinatay sa saksak. Suspect. Nagpakamatay.
3: Nakuha na bitaw siya na domino na bitaw.
1: Inuman na uwi sa reklamo. Tatlong lalaki inireklamo dahil sa ginawang kabalastugan sa CR. Miyembro ng mga Farmers Association sa Kawayan. Binaril patay. Suspect. Tinutugis.
4: Nagkakapos ang armas, nagkakamala.
5: Depending kung sino rin ang totoog niya nga lang dahil pinido sino sa suspect.
1: Mga pabilya ng mga biktima ng Pamplona ng masakaya, patuloy

0: nananawagan ng ustisya. Sabay City Softball Girls, nag-uwi ng world title para sa Pilipinas.
1: Nag-daog sila sa atong na, ano sa, 2026 Pony International.
0: Tutukan ang lahat ng ito dito lang sa K5NIR, Negros Investigative Reports.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider ng mga kaukod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
3: Ayon ako subong sa menopausal stage, ako nga mo, galain-lain, hinami ako pamatsyag, dumatumbako, hindi ko kaginhawa. So ang nakabulik sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
4: Relax anay, mag-DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sulayi ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
0: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamahayag sa buong Negros Island Region. May ingay na hindi na umanong kayang tiisin pa ng mga residente sa isang iskrapan sa Bacolod City. Inireklamo dahil sa operasyon na umaabot pa raw hanggang hating gabi at madaling araw. Ito ang investigative reports ni ka-K5 Wilson Villena ng K5 News FM Bacolod sa ating segment, Tumapasip Lang, Mata ng K5.
5: Kung may nag-complain dito ya, matubang ang nag-complain sila, action naman na da namon.
6: Sa bawat pagsapit ng gabi, karamihan sa atin ay umaasang makapagpahinga matapos ang buong araw na pagod. Ngunit paano kung sa halip na katahimikan, ingay ang bumubungad hanggang sa madaling araw? Para sa ilang mga residente, ang simpleng pagtulog ay unti-unti na nagiging pribilehyo dahil sa umano'y walang tigil na operasyon ng isang junk shop sa Barangay 8, Bacolod City. Ano ang iyong gagawin kung sa gitna ng mahimbing mong tulog, rinig mo ang ingay na ito? Kuha ang video na ito pasado alauna na madaling araw sa isang junk shop sa Barangay 8, Bacolod City. Ayon sa ilang mga residente sa lugar, gumagambala na sa kanilang tulog ang ingay ng operasyon sa junk shop. Ilang linggo na ganito ang sitwasyon tuwing madaling araw sa lugar, kaya hindi na nakatais ang ilang mga residente sa lugar at dumulog na sa K5 News FM.
7: Bale, ang junkyard na da, na gapang kolekta mga scrap metal, dinastock nila ang ilang mga nakolekta at until such time na puno-puno ng ilang containment area, and then sila ga-proceed na mag-siling pa mga gamit, crane, kwaon, kag-siling pa ang gasalo nga truck, hindi ga-siling nga lagdan na paghulog aw, dinahulog at a height, so malagpok kidya.
6: Pinuntahan natin ang barangay upang kunin ang kanilang opinyon sa reklamo ng mga residente, ngunit ayon sa punong barangay, wala pang formal na reklamo mula sa mga residente sa lugar, kaya wala pa silang ginawang aksyon sa bagay na ito.
5: Ang parte sinada wala sa may scrapan, wala din natin sa mga nagkatong nag-proper complain. Pero huring-huring ko nga kagahot, pero wala ba sa may nag-proper complain di diriya sa barangay? Eh, kung may nag-complain di diya, matubang ang nag-complain sila, action naman na da namon. Kasi wala man sa may nagkakabdo diri. Di paano kami mag-ano kay wala sang may nag-complain, di dyan nga insakto wala.
6: Dagdag pa nito na pag-uusapan ng barangay council ang pwede nilang hakbang upang masolusyunan ang problema ng mga residente.
5: Minun-anon ko sa mga council at may mga mayo man na sila dahil may idea ang mga workout that will be carried sa amon nga session kung anong pag-abungaton tataan.
6: Bakit K5 tayo ngayon ay papunta sa isang scrapan sa Barangay 8 Bacolod City matapos tayo ay makatanggap ng reklamo mula sa mga residente sa paligid nito dahil sa ingay ng kanilang operasyon. Bakit K5 kahit 1 a.m. na ng umaga ay patuloy pa rin ang kanilang operasyon na nagkukos naman ng sobrang disturbance sa mga residente sa paligid nito? Pagdating natin sa lugar, ating nakausap ang tagabantay ng nasabing junk shop, ngunit umanggi itong humarap sa camera. Ayon sa kanila, inaabot minsan na madaling araw ang pagkakarga ng mga scrap sa mga truck dahil sa 36 hours na palugit ng barko na kakargahan ito. Nagpasiguro naman ito na sa susunod, sisiguraduhin na nila na hindi na makakaistorbo ang kanilang operasyon sa mga residente sa paligid nito. Napag-alaman natin na 15 taon na nag-ooperate ang naturang junk shop sa lugar at ngayon lang sila nakatanggap ng reklamo dahil sa ingay mula rito.
7: Sa owner, ang tanig, gamay nga konsiderasyon man ang komunidad nila, kung iba na daguro, mga working parents pa, may mga bata nga din na sa eskwela, mga nakadisturbo sa inyong operasyon. Gamay gurong konsiderasyon man sa mga umuloyong ang ginadisturbo nyo sa inyong operasyon na wala sa lugar.
6: Sa huli, ang katahimikan ay hindi lamang kaginhawaan. Isa itong pangangailangan at karapatan ng bawat mamamayan. Habang patuloy na naghahanap ng kabuhayan ng ilan, hindi rin dapat maisakripisyo ang kalusugan at kapakanan ng mga residenteng apektado ng labis na ingay.
5: Pagtuan itong tag-iya, sinata, kaga maistorya sa in a nice way, ayun sila, nga daw ko disturbo, nagigla kayo kung paggabi yun, pa sila nabagsak na sa mga salsalon na dagko.
6: Nananatiling hamon ngayon sa mga kinauukulang ahensya ang maayos na pagpapatupad ng mga umiiral na batas at ordinansa upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng negosyo at kapakanan ng komunidad. Dahil sa bawat gabing kulang sa tulog, may kalusugan at kalidad na pamumuhay na unti-unting naaapektuhan. Ang tanong, hanggang kailan magtitiis sa mga residente at kailang tuluyang marinig ang kanilang hinaing?
0: Para sa Negros Island Investigative Report, ini si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawa sa Negros, K5 News FM.
8: Kung maingay ang inirereklamo, panganib naman ang araw-araw na hinaharap ng libo-libong residente sa Calatrava. Nasirang tulay na kanilang dinaraanan, patuloy na ikinababahala. Alamin ang investigative report ni ka-K5 John Bersales ng K5 News FM San Carlos.
9: Damo na ng mga bagyo, ulan, na nagkwandra, nag-agi, wala. Pero sa itong, I think mga January 31 to 7, itong ulan nga pwede damo aghalitan sa norte, especially Calatrava, sagay mo na. Dito to siya na, hindi to siya bagyo sir, ulan lang ito. Sa Badutong Adlaw, dito siya na pagkit sir, na damage.
10: Ganito ang kalagayan ng halos lahat ng mga residente sa isang lugar sa Barangay Marcelo, Calatrava, Negros Occidental tuwing sasapit ang malakas na pag-ulan na hahantong sa malalaking pagbaha.
11: Pag-ingatong kustada na mga tao, bata.
10: Nangyari ito mula nang masira ang tulay na kumukonekta sa Sitio Ibisan papunta sa mga sitio na kinabibilangan ng Sitio Palala, Balong Cagay, Ulonganon, Banwa Minatay at Upper Palala kung saan naninirahan ang mahigit kumulang 2,000 mga residente.
9: Lima kasetyo sir, pero inang lima kasetyo, may arap pa na si Babaw po nga itawag na Upper Palala. No? Mga pito ginasulatanan sir, mga gagmay-gagmay. Ako ang among observation sir, kay Lubanta lang, siguro mga hapit katunga sa resident sa Barangay Marcelo, hapit katunga na sila da.
10: Upang makatawid, ang nakasanayan nilang diskarte ay ang paggamit ng lubid o kaya naman ay ang sapilitang paglusong sa rumaragasang tubig. Sa ganitong paraan, buhay ang nakataya. Ayon sa opisyal ng barangay na si Kagawad Richard Jutay, na itayong gusali noong taong 2006. Pero nitong Enero 2026, gumuho ito dahil sa bugso ng ulan na idinulot ng shoreline.
9: Establish na sa 2006, ang konti na ang total sina nga project is 800,000. 500,000 sa probinsya, kag 300,000 from 50% of barangay fund.
10: Dagdag pa nito, ilang kalamidad na raw ang sumapit pero nitong taon lang ito tuluyang bumagsak. Kaya naman, matapos mangyari ang problema ay agad nila itong inaksyonan alang-alang sa kanilang mga konstituente.
9: Hindi na madalag repair, guba nag-uyo na sa tubig ang pikas nga panapasir. And then, pagka Monday, nagpatawag si Kapitan o meeting sa amon nga mga barangay officials. And then, amo itong intesahan, kaya hindi man magpumadala kay nakukay na budget. Hindi po madala gripe-ripe lang, sir, kaya kung mangyapon, kung nag-ed, na mo ngayon may ugtabang sa LDO sa municipality of Kulatrava sa itong lungsod sa Kulatrava.
10: Pero arin na buwan na ang nakalipas, hindi pa rin naayos ang tulay. Naging sanhi ito upang magpabot ng reklamo ang ilang mga residente sa lugar sapagkat masyado nang apektado ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Ito rin ang naging dahilan kaya gumawa ng pagsasaliksik ang K5 News Team at napag-alaman na noong buwan pa pala ng Pebrero na ipasa at naprubahan ang 1.5 million pesos na budget galing sa MDRMO para sa nasabing proyekto. Bagamat hindi na nag-poundlock ng recorded interview ang pamantasan ng MDRMO Kulatrava pero sinabi nito na matagal na nilang naisumite ang buong dokumento sa opisina ng engineering office pati na rin ang budget para sa nasabing gusali.
9: Sir, pila ka mga sinima na may good news kami nga na batian, kag hindi kay batian, sigurado gid ngagin tagaan budget ni Mayor with gipatawagin ni Mayor pod si Kapitan nga atong amon nga proposal na mangayo may budget para diha sa Taytay with sir sumingit sa MDRRMO approve ginaprubahan kag gitagaan ni Sir Ray Sumingit with Mayor Bibiera sang 1.5 million. Oh, susadto gina nga kwanter nga mga January o February kay March man di approve ang budget.
10: Kaya lang nang nilapitan ng news team ang municipal engineering office sa nasabing lungsod upang tanungin sana pero hindi na rin ito nagtawlak ng panayam. Nababahala na rin ang mga opisyales ng Barangay Marcelo dahil minsan na silang napagbibintangan ng ilang mga konstituwente na baka daw nilamon na nila ang pera para sa nasabing infrastruktura.
9: Nang 1.5 million sa buong ara pa na sa engineering office, so
7: wala sa amon.
9: Wala sa amon. Kaya kung ara na sa amon, sir, pag Marso, amon na yung obra.
10: Pero dahil sa patuloy na pagpupursuge ng mga barangay officials nitong nakaraang Hulyo 21, inilahad ni Kagawad Richard Jotay na iniutos na raw ni Mayor Marilyn Era na dapat nang simulan ang pagko-construct ng Kamao Bridge ngayong buwan ng Agosto.
9: Sa mga pumuluyo sa Sitio Ibisan, Sitio Palala, Bulungan nun, Balungkagay, Panong Minatay, Upper Palala, masaling naton nga nagpangayo kami pasinsya sa dugay nga established da ang aton din pangayo sa munisipyo pero kita igo na ngayo na naaprobahan pero mag-implement sila ang nagpa-implement ana kami igo lang kami nag-follow up so good news sa karon ni Arimis Kalatraba amo naman gin follow up no. Si Mayor Gid na gambal na this coming August 5 ibiding ang among project among taytay. So first second week of August musugda na ang mga materials na kung ano na ito amo na ang good news nga na dawat namon karon sa munisipyo nga tagaan din namo kagayunan sa pagpalo up sininga proyekto. Hindi nagpalo up kami, sir, hindi kay tungod sa inang mga isyu pag mga pag-criticize amon. Kuni nagfollow up kami, normal lang gina sila. Ginadawat gina mo na. Nagfollow up kami sir tungod sa kaluoy. Hindi kami kung maglantaw na gani kami gagalom na ang maghapon sir. Grabe nga worry namon. Ng barangay officials. No? Muli na kung hindi nakuha na yung makadto dito sa gibaan kay so hindi makuha na sa barangay officials. Wala na ginaiban sir. Oo.
12: Ako, si K5 Jong Barsalas para sa K5 NIR Investigative Reports.
0: Sana naman bigyan ng agarang solusyon ang problemang ito at naway walang disgrasya na mangyayari bago tayo umaksyon. Sa aming pagbabalik, binatilyong tumangging magpahiram ng cellphone, pinatay sa saksak, suspek, nagpakamatay.
13: Yung mga nakuha na bitaw sir na domino na bitaw, itong infection pa, muray ko po ito.
0: Inuman na uwi sa reklamo, tatlong lalaki inireklamo dahil sa ginawang kabalastugan sa CR. Ano ang tunay na nangyari sa loob ng CR? Abangan sa K5 Expos. At ito pa, miyembro ng mga Farmers Association sa Kawayan, binaril patay, suspect tinutugis.
14: Nagkabot ang armas, nagkabot
15: ang armas. Depending kung sino din ang matutuod niya ngalan, dahil tinigo sinisang suspect.
0: Mga pamilya ng mga biktima ng Pamplona Massacre, patuloy na nanawagan ng hustisya. Sagay City Softball Girls, nag-uwi ng world title para sa Pilipinas.
1: Nagdaog sila sa atong na ano sa 2026 Pony International.
0: Lahat ng yan, dito lang yan sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.
4: Para protektado sa Hilana, Trangkaso Kagubo, ang D3 Bio. Sa D3 Bio, nasi ka magayo.
16: Ang D3 Bio, himos ang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasi ka magayo.
4: Aniya na ang Mighty C, ang panlaban nimo.
17: Indiagnose ako nga may bukol ang akon dyan. So, kung pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Mighty C, ang bukod sa akot yan, nadula. Namang islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty C.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. GTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
0: Sa ating pagpapatuloy, isang inuman na nauwi sa isang seryosong reklamo. Tatlong lalaki ang inerereklamo matapos umanong gumawa ng hindi angkop na kilos sa loob ng comfort room ng isang establishmento. Nagpasya ang may-ari na magsampa ng reklamo. Ngunit, ano nga ba ang tunay na naganap? Ano ang ebidensya? At ano ang pahayag ng mga sangkot? Narito ang aming espesyal na investigasyon ni K5 Berto Gage ng K5 News FM Bacolod sa ating K5 Expose.
18: Sa CCTV video na ito, nakuha sa isang inuman sa barangay Pansilingan, Bacolod City, makikita ang apat na mga lalaki na nag-iinuman. Last 7 ng gabi, kuha ang video. Uminom ang mga ito. Hanggang sa bandang alas 2 ng madaling araw, ilang oras din ang mga ito na nakatambay. Makikita ang isang LGBTQ member na pumunta ng CR. Maya-maya pa, ang isang lalaki ay umihi. Pero pagkatapos nito, sumunod ito sa lalaking nasa CR. Binuksan ang pinto at saka imbes na lumabas ang lalaki sa CR. Wala ano-ano'y hinalikan ng lalaki ang LGBTQ member na nasa CR. Agad nilang sinara ang pinto. 30 minuto ang mga ito sa loob at lumabas ang lalaki. Pero naiwan ng LGBTQ member na nasa loob ng CR. Nang lumabas ang lalaki, Tinawag niya ang kanyang kasama na lalaki at agad ring itong pumunta sa CR. Pero dito, halos 40 minuto ang mga lalaki sa loob at agad ding lumabas at umalis sa kaya motorsiklo. Hindi ito pinalagpas ng may-ari ng building. Ayon kay Johnson, isa itong kabastusan at hindi lang daw ito unang nangyari, kundi makailang beses daw na ginamit ang banyo para parausan ang mga lalaking ito. Hindi man makita ang ginawa nila sa loob pero kumbinsido dito ang may-ari ng binastos nilang lugar kung saan may mga customer na umiinom na posibleng gagamit ng siya.
19: May bangambal pang sa lakupon mo. So meaning, ang butsing ano, gusto nila, hindi pag i... ano ganin eh? Hindi pag i... kumbaga, ikundin, ano mo lang, isundun mo lang ang biskan sa lakna, ipabayaan mo lang kay para ano, ari, naging post ko kay para ma-aware lang sila nga hindi ang ining ubra nila hindi din dapat kinaubra sa mga private or public places nga ano. Kung gusto nila, kuwas na kwarto nila.
18: Ayon sa may-ari, kung gusto nila magpakasaya ay maghanap ito ng pwesto o lugar sa gusto nilang gawin. Malaki raw ang posibilidad na may hindi magandang ginawa ang mga ito sa loob ng CR. Nakarating ito sa kapulisan at ayon dito, hinihintay nila ang reklamo ng blotter ng may-ari para maumpisahan ang pag-imbestiga. Kung malaman daw na may nangyaring hindi maganda sa loob ng CR, pwedeng kasuhan ng kabastusan ng mga lalaki na involved sa insidente. Pinuntahan ng K5 at kinontak ang mga tao sa likod ng insidente pero hindi sila nagbigay ng anumang pahayag. Ayon sa may-ari na kung ano man ang ireklamo ng mga ito, ay handa raw itong humarap sa mga lalaki na di umano ng bastos sa nasabing lugar. Para sa Negros Investigative Report, ako si Kiverberto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Negros. K5 News.

0: sa ibang balita. Isang simpleng pagtatanggi sa di pagpahiram ng cellphone na uwi sa karumaldumal na krimen sa isang binatilyo ang nasawi sa saksak habang ang suspect nagpakamatay matapos ang insidente. Narito ang buong detalye ni ka-K5 James Baduquillo ng K5 News FM Dumaguete.
1: Binawian ng buhay ang isang batang lalaki na 11 taong gulang at sugatan naman ang kapatid nito na 16 taong gulang matapos sa pagsasaksakit ng sarili nilang tiyuhin sa sityo Habay-Habay, Barangay Kandabong, Bayan ng Manhuyod, Negros Oriental noong 19 Hulyo taong kasalukuyan na. Dito mismo sa maliit na barong-barong na ito na pag-aari ni Lula Jose Pira, masayang naglalaro ng cellphone na ang dalawang magkapatid. Makalipas ang ilang minuto ay bigla umanong dumating niya ang kanilang tiyuhin na si alias Junjun upang hiramin ang cellphone na pinaglalaroan ng mga batang minor ni edad. Ngunit hindi nila ito binigay na naging dahilan na nanggalit na ang isang suspect at sila ay biglang pinagsasaksak. Sa isang pariyam ng K5 News FM kay Police Major GP Dagamecha, ang hepe ng Manhuyod Municipal Police Station, na kinumpirma nito na dakong 2:30 na ng hapon noong Linggo nangyari ang pananaksak. Ngunit pasado 3:00 na ng hapon nila natanggap ang report na dahil sa di umano'y may kalayuan ang lugar at wala pang signal.
2: Nakita po to sir mga 2:30 report siya mga kuana mga 3:00 kape na siya. So medyo late na siya kay yung area pagod sir, wala kayo yung mga signal. So needed pa siya mababa sir para makakuha ang signal dito sa property mismo.
1: Matapos makatanggap ang PNP Manhuyod ng isang tawag mula sa kapitan ng naturang barangay, ay agad na nagtungo ang mga pulis sa lugar, ngunit patay na ang suspect ng kanilang maabutan na. Ayon sa mga saksi na nagpakamatay umano ito, matapos saksakin ang kanyang dalawang pamangkin.
2: Pag-responde dito sa atong kuwan, sir, atong personnel, tropa na ito dito, na kuwan na lang nila, sir, na abtan na lang nila katong suspect, nagkuwan na sir, nagbitay na.
3: Bitay na, sir.
2: O, gamit ang katong tisik sa duyan. Sa iyang balay, na-responde, sir. Ito siya. Kaya right after itong iyahang idugag itong duha ka mga bata, proceed man siya sa iyahang balay.
1: Sa nakuhang impormasyon ng PNP Manhuyod, nalaman nila na gusto lang sanang umiram ng suspect ng cellphone mula sa mga biktima upang tawagan ang kanyang asawa na di umano'y umalis nang hindi man lang nagpaalam. Ngunit hindi umano pinahiram ng mga biktima ang suspect ka, kaya ito ay nagalit at pinagsasaksak ka ang dalawang minor di edad. Ayon pa sa PNP, na nadala sa init ng ulo ang suspect dahil sa pagtanggi ng mga biktima, kaya nagawa ang krimen na.
2: Pagkita po ang na-trigger ng kuning kuhan sir, kini suspect kay hindi man kung mga bata sir, mga biktima, gusto hunta siya mangulang sa cellphone nila. Niya, gusto kay gusto man kung niya makontak itong iya asawa para sir ba. Wala man na kuhan sir, wala man na mahulang sa mga bata. So, yung mga nakuha na bitaw siya na domino na bitaw, ito yung effect siya ba, burido na yung utok, ulay ka ako. Sa atong time magod sir, accordingly, nakainom po doon siya.
1: Sa inisyal na investigasyon ng PNP niya, lumalabas na hindi na umano maayos sa ang relasyon ng suspect at ang kanyang asawa na naghahanap na ngayon ng trabaho sa lungsod ng Dumaguete dahil gusto nang makipaghiwalay sa suspect.
2: Magod sir, not in good terms sa iyahang asawa. So actually, ang kanyang asawa sir, gusto na makigulang sa iyahang. So right now, sir, kining asawa niya nagkuha ng kon na apply og ganang kuha siya na housemaid list ng Magete. Mm. Yeah, wala po siya na kuha siya nagpabalo ani ang pana.
1: Mm. Napag-alaman din ng PNP Manhuyod na simula noong ikalabing dalawa ng Hulyo taong kasalukuyan na lagi nang umiinom at lasing ang suspekta at hindi na umano ito kumakain na dahil hindi niya matanggap pa na iiwan siya ng kanyang asawa ka hanggang sa dumating sa punto na may nakikita na ang suspect lang kung ano-ano ka.
2: Inimagong suspect, sir, sugod atong July 12, sir, birthday si ihang papa, nagsigi nag-inom, sir. Mm-hmm. E mo lang dala na sa kanang kwan, sir, pa. Pilihin siya ka ka-accept siya sa side nga, purumbiyahan na siya sa iyang asawa. Mm-hmm. Sige na siya kanang kwan, sige na siya inom, walay kaon. So, naabot sa punto, gin, sir, nga nakakita na siya ang mga drone daw nga si sunod-sunod sa iya, ha? Ilang tao sa suspect daw, gigukod siya.
1: Dagdag pa ng PNP na parehong dinala sa ospital na ang dalawang biktima. Ngunit sa kasamaang palad ay binawian ng buhay ang isang 11 taong gulang at nasa stable naman na kondisyon ang kapatid nito na kasalukuyang nagpapagaling matapos na maopirahan na. Pinangako naman ng LGU Manhuyo na tutulungan nila ang biktima na nasa hospital pa ngayon da. Ayon kay Manhuyo da Municipal Mayor Rafi Andaya na nakita niya na hindi rin maganda ang sitwasyon ng pamumuhay ng naturang pamilya kaya inaasahan na tutulong sila sa mga gastusin da.
3: Kung bata po nga na-admit ron, nagito yung assistance po sa LGU. Financial assistance. Ibang pa, ayaw sa takpangayog assistance. Ay, lisod talaga ito ng pamilya.
4: Para sa NIR Investigative Report, ako si Kakifay James at Dietrich Bayo Grubillo. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa Kifay Go! Afan!
0: Sa aming pagbabalik, miyembro ng mga Farmers Association sa Kawayan, binaril patay. Suspect, tinutugis.
5: Nagkakabot ang armas, nagkakamala.
6: Depending kung sino din ang matutuod niya nga lang kaya tuligo sa isang suspect.
0: Mga pamilya ng mga biktima ng Pamplona Massacre, patuloy na nanawagan ng hustisya. Sagay City Softball Girls, nag-uwi ng world title para sa Pilipinas.
7: Nagdaog sila sa atong nga ano sa 2026 Pony International.
0: Lahat ng yan, tutukan dito lang sa K5NIR Negros Investigative Reports.
8: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system ang Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anuman nga masakit ang Power Trio.
9: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya pagprotektado ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
0: Sa ating pagpapatuloy, miyembro ng Farmers Association sa Kawayan, binaril patay, suspect tinutugis. Narito ang buong detalye ni ka-K5 Aubrey Suspenye ng K5 News FM Kabadkalan.
10: Dead on arrival ang isang miyembro ng Farmers Association dito sa bayan ng Kawayan matapos binaril ng isang sospetsado.
11: isang masayang salo-salo ng mga magsasaka ang nauwi sa trahedya matapos umanong lusubi ng armadong lalaki ang kanilang pinagtitipunan. Isang miyembro ng Farmers Association ang nasawi matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa bayan ng Kawayan. Ano ang motibo sa krimen? At may kinalaman ba ito sa matagal ng sigalot sa isang lupain? Kinilalang biktima na si Domenodor Tilad, 45 anyos na residente ng nasabing lugar. Batay sa impormasyong nakalap ng K5 News FM Kabankalan, bandang alas 6 ng gabi, Hulyo 21, nag-iinuma ng mga miyembro ng Gabok Marginalized Farmers Association o GAMAFA sa tindahan ng pagmamay-ari ng kanilang asosasyon nang makarinig sila ng putok ng baril mula sa hindi kalayuan.
5: Na may nagpalapit, nagkakapot ang armas, kasi yung parang problema. Tol, matahigan, kaya kalapot. Kaya katras lang ko gamay eh. Nagagamot ko ng palapok siya. Hindi namin siya kilalaan. Kaya huwag mo kami na, huwag mo na saka may palikambar sa amon. Pangayaw.
11: Ilang minuto lamang ang lumipas, lumipat umano ang sospek sa grupo at sumigaw kung sino ang matapang sa kanila at bigla lang binaril nito si Tilad sa kanang bahagi ng grupo. Bagamat sa binte, tumama ang bala ilang oras pa bago isinugod sa ospital si Tilad dahil malakas ang ulan at bukid na parte na ng Kawayan ang lugar. Ayon naman sa kasamahan ni Tilad, hindi nila personal na kilala ang suspect kahit 3 buwan na umano itong naninirahan sa lugar at ito ay tumutuloy sa sinasabing caretaker ng lupa. Napag-alaman ding may kasalukuyang kasong dinidinig sa korte kaugnay ng naturang lupain sa pagitan ng asosasyon at isang claimant. Gayunman, wala umanong naitalang alitan sa pagitan ng biktima at ng suspect bago ang insidente.
6: Ilan na ikataran ng ilan na ambang kasi ilan na biktima sa amin ng part na among tayo determine kung sino gid ang matutuod niya ngalan kaya pilido sino siyang suspitsado.
11: Patuloy ang investigasyon ng Kawayan Municipal Police Station upang matukoy ang pagkakilanlaan ng suspect at ang tunay na motibo sa pamamaril.
10: Ayon naman sa investigasyon ng Kawayan Municipal Police Station, posibleng away sa lupa ang motibo sa krimen. Para sa Negros Investigative Report, inisika K5 Aubrey Suspenia para sa Kampiyon na Balita. Servisyo publiko, Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kung ustisya ang hingin ng pamilya ng biktima, ganun din ang daing ng pamilyang mahigit na isang dekada ang lumipas. Ngunit, hindi pa rin natitinang ang panawagan para sa katarungan. Mga pamilya na mga biktima ng Pamplona Masaker, patuloy na humihingi ng hustisya. Pakinggan ang ulat ni ka-K5 Dondi Glodove ng K5 News FM Bayuan.
12: Mga K5, ating balikan ang malagim na trahedya na nangyari sa Pamplona Negros Oriental noong March 4, 2023 kung saan nasawi si Gobernador Ruel Ragay Digamo kasama ang iba pang 10 katao sa Pamplona Massacre na hanggang ngayon hindi pa rin nakamit ang hustisya. At panawagan naman sa bawat pamilya ng mga nasawi, hustisya ang kanilang sinisigaw.

0: Isa sa mga umalingaungaw sa daan ang campaign jingle ni Governor Ruel Ragay Digamo tuwing sasapit ang halalan sa probinsya ng Negros Oriental. Si Ruel Digamo ay ipinanganak noong Abril 29, 1966 sa Chateau Negros Oriental at ang 21 na gobernador sa Negros Oriental at nanungkulan ito sa iba't ibang termino simula 2011 hanggang 2023. Kilala si Digamo sa pagiging matulungin sa mahirap, pinuuna ang serbisyo publiko at kapakanan ng bawat migrense. Ang huling karera ni Digamo sa politika ay noong halalan 2022 na ang mahigpit niyang katunggali ay si dating gobernador at dating alkalde ng Bayawan na si Pride Henry Teves, kung saan natalo si Digamo sa halalan at naluklok si Teves bilang gobernador ng probinsya. Ngunit tila hindi ito matanggap ni Ruel Digamo, kaya pinetisyon niya ito sa COMELEC at sa Korte Suprema dahil sa isang nuisance candidate na nagangalang Ruel Digamo. At dahil sa petisyon niya, pinaburan ito ng korte at nakabalik sa pwesto bilang gobernador ng probinsya. Makalipas ang ilang buwan ng pagkaluklok sa Kapitulyo, Marso 4, taong 2023, habang personal na namamahagi ng mga ayuda sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinasok ng mga armadong grupo ang kanyang compound sa Pamplona, Negros Oriental, kung saan nasawi si Digamo kasama ang iba pang 10 sa nasabing pamamaril. Sa naturang aktibidad ni Digamo, di umano humigit kumulang 100 katao ang naroon sa oras na iyon upang humingi ng ayuda at tulong sa kanya, kasama ang iba pang opisyal ng nalawigan at miyembro sa lokal na media. Sa pag-imbestiga ng K5 News FM Bayawan, aming natuntun ang ilang mga saksi at nakaligtas sa Pamplona Massacre na isang miyembro ng lokal na media sa Pamplona. Sila ay si Jane Gonzalez na 6 buntis sa araw na iyon, kasama ang kanyang asawa na si Abdul Karim Sales na nag-coverage lang sa naturang aktibidad ng gobernador. Ikwinento ni Sales ang kanyang karanasan sa massacre na hanggang ngayon sariwa pa rin sa kanilang isipan.
1: Adlong Sabado to sa adlong Sabado niya kanang taga Sabado si isip reporter mga tumit taga Sabado kay mga interview kay gobernador. Oto abot na mo dito buntag sayo pag naman mga tao nang abot nga ang lingkod sa bangko nang api balita niya mga tinapay na muto nga samtang ga accept si gob sa mga hinaing sa mga tao nga taga Negros, muto nga mga pila ka minuto na inisulod nga mga armado nga ako ato nga time na ako sa luyo ni gob kay na may di na pang entertain si gob namin sa luyo mga kauban kung na mga bodyguard at mga lang pan silang konsyal junpit yesterday na yung sleep ba hamtang nga da pan to si gob entertain sa mga tao nga ito kalit nga ni abot nga rin armado na yun pag hindi ko kay gob di ka mga gob na lagi kay bisita nga mga Philippine Army di ko yun na gob magkortesisim mo na yun man si gob na nga wala mo ko schedule ron ano mo to pagka kuan kalit naman dipusil tong kuan dipusil tong guardia tumba pag tumba mo to ni action tindog si Gob pag tindog ni Gob naigo naman siya sa lawas niya igo to na action siya birig action og kuan ba e, naigo naman sa lawas e, ako ato na ako sa luyo action punta ko halugon ako na inibira sa ako sa luyo na inibira nga tao sa ako sa luyo mo to tumba ko na tabunan ko atong na inapusilan muto na si Gob na anak pagani si Gob nga secure ang mga tao pero gapan na siya gakamang na siya secure ang mga tao na siya na si Gob muto mga pila ka minuto ra gyud pakapaka ako gani kurbaan na gani ko kay ako asawa ko ben ako kay reporter mo pone da ana ga hilak na ko kupatay na gito asawa na ko kay dawag ni nagutos tubangan natubangan gyud mismo sa kay Gob gud kay palingkod siya, naghulat sa schedule sa pero humanon mga natanan nga mga 300 siguro ka mga tao
2: first district ko
1: lagan to nga mga tao dito sa kwan sa Iabalay kay taga Sabado mga tugon ng mga tao kay na mga problema sa ano yung pamilya na muto nga pagkatumba ni ko mana di natabunan ko wala ko nilihok ba kay pamusil mo itong na yung mga nakabag nakasingbag pamusil pa
0: pa rin nila lubos na inaakala na makaligtas sila sa naturang pamamaril. Ayon naman sa kanyang asawa na si Jean Gonzales na nagdadalang tao sa araw na iyon, labis ang kanyang pamamaraan upang hindi matamaan sa umuulang bala galing sa mga gunmen.
3: Kunala ko nga, wala ka minutes, naganam tumataw. Wala ka minutes at niya, nagapakapaka, basta naka-headset ko sa isubo, basta ni orientera or kung ano na. Minatinganan ako kay, na nagdalaganay na ang mga tao ng balaga na sila sa kong atubangan, ba din mo, nitukmod sa kuha. So, na sukamod ko de, sa kuha, din mo to na, naumod ako. Nagdalaganay na tumata, nang kita pala ko pag-ambak sa ning, sa pangpang na magunang diyan aside lago, ambak na uban sa pangpang. Din mo to, pag sukamod ako, nilingi ko kay, ano nalalagan ang mga tao, din nakadungo ko pakapaka, ba din panglingi ako sigub, gipusil na. Kita ko nga gitiunan si Gob, taas kay armas, din naka-uniform. So, ano ko sa kong nahuna nga? Naka-uniform, ano ito si Gob?
1: Isod na?
3: Ka? Then, magkapaglingan na, din nikuan ko siya, kaya namin siya sa likod ni Gob. Kung nga nawala siya ba nga, wala nawala ako kita siya nga. Na sa likod si Gob, sa expect ko na igo na siya. Di ba ito sa akong kapulba? Nihilihili. Naglantan ako sa mga tao. Nihilihili na akong kama. Taingan ko dito sa ilang matong haligi. Kay wala naman ko kita siya. So ako na nangikon akong kagalingon. Kay buntis sa baya. So, noon din. Ang kita po sa mga tao nga. Nag-iahay na sila ang kuat. So, nitago na pa dito sa may kuat. Kay buntan ako ang bamba kuanin niya. Buntis ko. So, pwedeng kamot ni kong tago na ko dito sa ilam sa haligi at ang bridge. Then mga to pag ano ko nga medyo nalinaw-linaw na kaya nanguan ang mga tao pag linaw-linaw na ad to mga to nakadungog na ko niya nga ni tawag niya sa sako dito na ko ni kone siguro 15 ako magawas kay wala na ko kita sa mga tao asa na sila nanago kaya nangambak lagi sila dito sa may pampang.
0: Ayon sa kanila, yung ibang mga tao ay tumalon sa bangin upang makaligtas lamang. Sa tatlong taon matapos ang malagim na trahedya, sariwa pa rin sa isip at puso ng mga Negrense ang sugat ng nakaraang krimen upang patuloy na nanawagan ng ganap na hustisya ang mga naunila at mga nakaligtas sa tinaguriang Pamplona Massacre. Ito si K5 Gondi Glodovic sa K5 NIR Negros Investigative Report para sa kampi na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Bayawan City. K5 News FM.
4: Naway mabigyan ng tamang pansin at hustisya ang sinapit na mga biktima. Sa aming pagbabalik, Sagay City Softball Girls nag-uwi ng world title para sa Pilipinas.
5: Nagdaog sila sa atong nga ano sa 2026 Pony International.
4: Mapabilib ka, kaya tutukan dito lang yan sa K5 NIR Negros Investigative Reports.
6: Ayon ako subong sa menopausal stage, ako nga mo, galain-lain, hinami ako pamatsyag, matumbako, hindi ko kaginhawa. So ang nakabulik sa akon, ang Clinica di Trivayo, kag amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Clinica di Trivayo, dasig ka mag-ayo.
7: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil na sa Clinica di Trivayo. Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag inaw sa klinika, detox 500, kag maitisi, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namong islamat sa klinika, detox 500, kag maitisi.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng maitisi, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
4: Sa gitna ng mga mabibigat na balita, isang tagumpay ang nagbigay dangal sa bansa. Mga manlalaro ng softball mula sa Sagay City nag-uwi ng kampiyonato sa buong mundo para sa Pilipinas. Narito ang kuwento ni ka K5 Ruel Pineda ng K5 News FM Sagay sa Bilibak.
9: Hindi lang ito sa araw ng finals sa Texas nagsimula. Ang totoong laban ay nagsimula rin dito sa loob ng field ng Sagay National High School, kung saan ang bawat pagtakbo, bawat paghagis ng bola at bawat karagdagang oras ng ensayo ay may bitbit na malaking pangarap.
10: Nasa likod po natin, mga ka-K5, ang facility kung saan ito ay itinayo ng Sagay City FGU para naman mag-insayo ang 10 mga estudyante na kasali sa kupunan ng Sagay City Avance Negrense softball team, na kung saan sila ay nagkampiyon noong nakaraan lamang sa 2026 Pony International World Series Softball Competition na ginanap sa McAllen, Texas.
9: Matagal nang kilala ang Sagay sa kanilang pagmamahal sa palakasan. Ngunit ang softball ay kabilang sa may natatanging lugar sa puso ng